ka i kai ke ke ilo i hai tu e toko ni atu ki ai. Sa uhi inga whaka mo o oktolo pe au atu hoki ahi sa i teke fie mu. O wa teke toi tatari. Hia lewa pea pa sa tautoru ki hie mau puhi. Oku mau mao wa foke ki li pa poufo lahi pea moi poufo iki. Wanima noa whātoru, walu walu walu no noa tahaono ki hono ngahi whaka iki iki. Spare part zone. One side, we have it all. Banana.

Iyo, hoa ki pama kainga. Oku taitane rei e peki mo tolu ke tau pokala mama ke he koi hawani. Pea, mo spea, ba zon awa. Iyo, te tau talatala noa i a honi. Ki he tau ngahi leta mea lere koia ki hosare te misine. Aia ku mama atene e tau leta whakafonu. Pea ku iloa koia koe lightning belt. Koe koko e kuke fema uha o leta whakafonu o tatau e be. Pea koe haa e whainga mo tolo. Pea koe haa e whainga saisi. Pea koe haa e whainga reta whakafonu. Ko sarete misini o ku mau gotoa ia pea mihe spare bar zone pea foki ki e tau fan belt mau atu be moia ko e timing belt ko e reta taimi mau atu bambu reta taimi kai pea foki ki e tau timing jane e manatu i waia ngahi reta whakafonu ia o ku reta pa wai ngahi reta whakafonu ia o ku seini ia au kiloko ke timing jane e reta taimi wai tau ngahi reta taimi e tau tolu o ku seini ko eni mau atu be moia pea mihe spare bar zone. Eyo manatu i ko seini just depend on the vehicle. Ko ko mautuku e te mini. Ma fukeni pe mo etau ngahi koloa ke ko ia ku ke fie mau. Remember we have our lightning belt, bagoreta frafonu, fan belt, timing belt, pe pe foki ki he timing change. Ma fukeni pe mo etau ngahi koloa ke ko ni ke tori mo fili bambe ai. E a lot of freklo ko ia. Ai spare bunch on i he hoani. Fa tai pe ko ngahi fie ma weni yo fie ma ko ke ha ko ya o kum ya to ha foi konga yo sare te misini pe ko konga ho misini pe ko konga yo sin no me alere o fie ma ke ha pe mo ngahi fie ma ko ni pe ko ngahi requirements o ngahi information o fie ma o ai engine number o wai fika ho me alere o fie ma ke ha u be moya o kwai pe mo e model number o kwai pe mo motor ho me alere fie ma ke ha u moya kai pe fo ki he ta ko ia ho melere pe ko e vehicle ia pe mo vehicle name mo hingo ho melere ai ko ngai me ala la hiene fa i ga pau ko ke ha ko ke fe ma u ha fa fon ho melere fe ma u ai starta ho melere ko ngai me ai ni te ke ha u pe mo ia ngai kon kon ala la hi fa ko ni ke kumi aki ai ko ngai ho melere me fe ko pe me spare bar zone.

Io hange go glavet go in nai si o ke o wa me alo tama ki o wikeni ko fa nga marien ke te ko ke ke fa ka papa o e o ku malu au pito au pito e ta fa aki ko ia ki he vai e mo anga vai fi ma uia ke ma mo hai sini ko e fa ko ko ia a mnj water tank go ho fo ma o si ma u mari ko toa e tau tangke vai ha pe la he tangke vai go ke fe ma u ma lava le rei mana to i go tangke vai o ku ne hanga ia malu i au pito e vai mo mo ko ma u be vai to ga ke vela hange ko si mawai he be ga ke ngatai faingo fua apito ke no fufulu be ku faingo fua ko no wei takai holo be ko e motolo fo o ia tana ki ko vai ko e tautan ke vai malu be ha apito me he uri e tai mi ko ku ke ai ai e ki tai namu be i olunga i he vai ne hugo ki loto ma apito apito ka ke ngatai ho ki ba mo kainga o ku mau to ma u ba mo fakatari ko e lahi ta ko e te tautolo ha ko vai ma tangke ia ka ha o vai ko me fare ko toko ke fratari uri au pito au pito fratari mau ma e fratari ba mono fitingi me fego pe me MNJ Water Tank pe me hofoa.

miniti, a kātaki toi miniti e whaa ki e hiwa. Koe tau tara noa fwe o whaha koe ki ngāhi mea ko whaha ko. Nai koke ke ake a Brothers Jane Trump ya mo Benjamin Netanyahu. Pea kai fwoki ke toi ta fwoki a Benjamin Netanyahu ya. Ko Trump toi whataha ki a Neafi. Nai kore ke a mawai ua. Kei ki ko hoi ni a muna ototonga pomu i a Iran. Kei ki au wharei e sile ria le panoni pia mo Hezbollah. Kei taim da tau pe i hanga koi e fōtutu. Koi e ku whahako e ngāhi houa koni ko toki mari watu. Ko toi kore a Blaston Trump ki a Benjamin Netanyahu ke toi nuange. Ke na kau whataha. Pia mo ngāhi palani tau koi a nana oraki whahako. Pia ko whiwhia e a Benjamin Netanyahu. O mahino, o kai ke fuu whakaawawa Blaston Trump pia mo ngāhi tūtuni ka au ki i whanongoange. Ki he premia koia o Israeli Benjamin Netanyahu. E aho fokia nea fina e foke lea Benjamin Netanyahu ke President Trump. Trump, koko ea ko tangata business koe, ma tangata wha ekonomika, fika e paanga. Ko au ea ko tangata tau au, ko tangata soti au. Pea koe mindset koe o e soti a, pea moe tangata business oku i kai ke tatau. Kai kehe. Koe ngāhi o ngon kone nā tūke wā tū, o kumahino pē whoki e tau sio ki oki a imo e tau ranga e tau sio ki he ihe e fio fini. Koe ngāhi whana koe me Iran. Ngāhi whana koe me Iran, ke ngāhi pēsi whakautau koe a me e hake loto loto, o ku ike ki aia me e e mawiwi. O kai ki aia me e e. He ku osi ae ngāhi defense, pego ngai Iron Dome defense ya system ya Ameri. Be ngai isi fa ka tau ni u fala i be mi sai la ya o te ke ke pa ya ke kere kere kai ke he. O ku kai be ke me o mai ya Irania. Pego ni ko lo nga ngai o asi na to go si lo nga fa au rika me na la la na lo to Iran me ngai ta haketi Iran. Kai be ke me o mai ya Irania. Gai time da tau be. Koini, ko toi ui ai e pole St. Drum, Benjamin Netanyahu, na toi whataha, ke na toi whataha o aiha vui ariake. Aku ikai ke tuku hono aukawa ia i silea Hezbollah i he i Lebanoni, pena au silea pe foki a Lebanoni, a pole St. Drum, Lebanoni, ngai ahu o toki o si, o tuku aki a Iran, mui nau ngāwe o kufai, o mai o tukutolo i e ngāhi kautau toi toi koi ni ka kulavea noa i ae nao ngāhi whonua. Wawapo ni ono e whamam i e taulanga nukua pe o manatango pe mo i ngāhi o ngonga whamu utaha koi a me he tau. Pe koi pe manaki utau whenonga kirelei i he whiawhini. Pe a ike hokohoko atu pe e ngāhi o ngō ngō mō ngāhi tātā noa o e whiawhini.

hiki ko ia rolo ko ngā koe tau koe ni. Pe mahi no be fōke tau tau tau noa tau tōki ai. Pe mo fa kau kau fa hoko. Ko mea koe tau si o ki ai ngā iau ni. A ki whanua koe si tēri. Ko hange ki ngā pene ki a ki pehe horo ki hange heke ki he, heke ki he. Kau kei tū māu pene te ni au. Pe hange pe koe ni rea nai whai koe no mai e mindset i koe a drum. Pe au kato si tēri. Hāwha, ko hāwha whanua. Paha whanua nau unga whakatau o i kai ke ke atri ki ai. Koe pehe tau, koe lea ia ai tau. Rapo ni ona ni me ta manumataongo, ta anu walofa, pe wai pe tui me whakau uku tau kau whatamu mu tau. Ala alfa blondi ke ata ki whai whasi. Ke kau e te ke te mama tau tata anu atu he whiawhini. Wish when I need you.

programa ko ni fa fito pe ko ni kono tata ha sune oi wono wono ko fa nga mari ko ni no no ko ni ke fa no no ko eni a mi tonga nes conference ma tu ni ko ba ko ha bi sni be ko ki mana ko pe ko ke ji ka ma i ke ma conference e a ta fa ba lo sune e ko ta nga bi sni sa tonga ma ka ta ba we fi fa ka ta wa ki be ma la la fa ekonomika ai ko bi Kita uono wa, kalau faham ni betul tapi wah wah, yang aku fong aku fong, ke faham dia, waktu pula kita kahw business itu, terus yang aku tanya, ke resi tapi pertama uono wa tolu, pergi uono ya, waktu ini pergi base Facebook, apa nak faham ni no business conference uono uono.

o United Nations. Pako nei pai ai a taha o kau me mi pāku o hofa kau tau o pauke nau kau ki ai. O siwa atu. O hangi e pē tau tāna da toi tau siwa atu. Ka ki ku mā ta viri viri ake kau si ne kai. E o hangi e pē tau siwa atu hangi ko ki soa tani. Ki tānoa, kata ki tānoa ki Turkey, ki tānoa ki Isipite, ko tānoa ki Yemen. Ko ngā hi whanua mōsi lemi eni, pai mai nā ngā hi lea ki Isileli. Ka he ku pehe mai e Isileli ko hā. Kea e nā ngā hi whotutu, mai talatau mai, mai nā whotu lea mai. Pero ko Iran te re nā whana ia, ke ngā hi peisi, ngā hi apitanga tau Amerika, ngā hi whanua to, ke tau. O tu hifo pe ngā hi mi saila gara ihe ea e ngā system defense ai Amerika e ngā hi apitanga tau ni. Pe ka, te tau nofo pe o siyo pe te tau mu.

Wilco, Wilco, Wilco. Tonga, o kuke kei whekumi ki hao nauna langa. Mea mai koe ki he Wilco Limited. Iyo, he aku mau whakahoko whatongia atu be. Yeno whakato, ho mo ngahi nauna langa. Ai aku mau maa toi e uka mea. YMC, Palai Uti, Hardy Flex, uka mea. Mune mila uri uri, tangai si ma. Papa isi saisi kehe kehe. Isi iluwa, moela iluwa. Matapa ki tua moloto. Nau nau ke uila, nau nau ke ngawe whakapalama. Pea koe hapea nauna langa, o kuke fe mau. Te mau lava, o fea ho fe mau. O kumau whakatawa tai be fukeni, pa mui vari, pa mihe ngahi kautaha koe ni. Tulux, Resin, mo Chief Plus. Oua e ngalo mau ngahi misini pamwai, misini senoreita, misini heusima, misini kini, misini kosi teke, misini tutu akau. Pea ke fukutai mi afu koe ni, o kumau maa tue ni ai ea koe ni. Ia kalasi keke, pe foki ke tau ii, ia kalasi keke, i tuu, i horisi, i tepire, i fariki, mo ngahi koloa keke, keke tori, mo fili pamiai, pea mihe wukou, Wilco, Wilco.

0: mai whainga Maria, pego e gender equality, pege ngahi whiri, mai whai tōtō o ni koia, haki I whewhine ki ene mo ui I he kaha o pego decision making. Kai kehe o ko, I heni whoki o kou taitai whewhia I oha tāko I ni, fuskaho pea o kou tui, o ko I kai whoke sola ki a taha a e whewhine mahu I ngā koe ni ko fusi, pea mai ngahi ngā ue koia ko ne whahoko pa mi he potunga I mo ui. Ke toko ni I ai a e whanau tō tupu koha tau whanua ki ha kahau o ko lelei. Ka o ko kau mai ki heni pa mai taha e mau kau ngā ue, a e Dalita Project o ko mau wha polkalama le tio at pepe a mi heni ko e tahine ko ko Mary Mary. Kei ke sola taha ka Mary Mary he mau ngahi polkalama ko mpua hoko at pa mi he le tio ko ni, a e koe mau mi ti a eni pea te mau tata anua tu pehi hoa taani ke ngahi ngā ue mui whatongia kehe kehe o ko Fie mau ke tau whahoko whanau tau tupu, ke ta ofi ai mo whasisi, ai hoko ko ia ai SGBV tonga ni ko uhi o alu ke te whaututuang, e hoko ko ia ai palopalema ko ni o tau whonua, pia ku fie mau ke whai hanga ue ki ai I he wawetaha ke solova ai palopalema ko ni. Kai ki mua ia, te oange ne whai nga male ko kole peheni ki a fusi, ke ne whai mai pia tau ki loto I he hoataani ki mua pia tau hoko at ko ia tau polo kalama. Malo fusi.
1: Pawhitai lai pia o tua ko hi ko e whai nga male ko tope, mahu kau he ngai programa mahu inga. Ka kona toka ngai kina e mou lelei whaluk fua. Ai whahinga tangata, ka te whito ki he mau whanau. Whanau whewhine, whanau tangata. Pea, o mau hene ke haimea o ke whawhina ngaloa, ke mau pōpō tala noa e hamea aonga ke whonua, aonga ke kautahi whanau, aonga ke tau tupu. Pea pēwho ke hataha peo ne whia mau hato koni mā whakamāma. Mau e ni pe atua, ke uhi ka kai ai a Fiona, mau inga au pito. Mau kore peo lau mare, ke nitata ke prokarama, ni hamea te mau whamatala, koe whakaola pe a Fiona, pa koe mea kufaupi me a Fiona, ko whakatupu. Atu mau ni onai a Fiona, ai whahinga tangata. Ka umaya pa ke tata ke prokarama, ni lau mare, mau whakaongo atu ko kakai a Christ, ko mau whamui, amen.
0: Amen, ni malo fusi e. Whahoko mai tau lotu koe ke hoa tāni. Hangi pe koe kou whātātā noa ange ane nai e hou eki ka māka kai tau whanua tau o mō mea mai ki he polo kalama koe a oi hoa tāni. Koe ki whātātā noa koe te mau whahoko e mei mei te whito pe ia I he ngahi whounga pe koe ngahi ngā ue o ko mau vahe vahe atu ai ke whanau tau tupu ke nau inasi ai I he Ngai whaunga koe ni e malawa I ke ta ofi mo whasisi e hoko koe ia ai ngahi whama mahi e feohi ha tangata pa mawhi whine pe koe sexual gender based violence. Kei ki mua ia, kou whaampe ke ate ki whoi whasi koe ni ke whaka a mai e ni I koe mō mea mai ke tau polo kalama I hoa tāni. Ki mua koe patok hoko hoko atu e mau tātā noa koe hoa tāni. Ki foi whasi koe ni o atu e kang mau tōru, whi mau ke mō ki whao whao mai ke mō a mai koe polo kalama mahu inga ni te mau tātā noa te hoa tāni.

0: Malo apito, welcome back ki he tau polkalama ko ia o e hoa tāni. Te o oangelewa whainga mālie ko e ni, ko kole peheni ka fusi, ke whawhiloa ki mai mua, ke mea I mai pe e kakai o whonua, nao mea mai ke tau polkalama ko e hoa tāni. Pea tau tok hoko hoko atu lewa ke tau polkalama, pea pehe kene whatata anua mai pe kene ngahi tau kei ko ia I he ngahi ngā ue whelawe I pea mai SGPV. Malo fusi.
1: Tawhtarai pege e ki. Pea o ko whatapuke he awhio ai o tua tau roto rotonga. Tapuke hau e wholua ka umātani kuini. Pea mai whare hoa moi of. Whaturau atu mau eiki. Ka umaha taki lotu. Pea kokore pe mua ki o whamarumaru he talamaru e wholua ka umasias. Ko hui ko programa maho inga o e houa koe ni. O maho inga he koe uhi o ku iai e tuunga o ku whaaperiperingese anga e mau alase anga hei kongkonga hei anga e tau no fo. Ka ku whaampe koe programa koe ni koe tāsiri siri ke toi mahino ange. Te fito ke tau whanau hei ngai aho koe ni. E ngai paraporema mga whainga taa o ku hake he fonuani. Pea une wesi ai ae tunga mo ile leo sino atamai pe a pe heke tunga whakai loto ai whanau I he ngahi whakafotunga o ku hoko e kai parapurema koe ni whilawe I pe a moe a ngai whetau I ake a whiwhile pe a moe tangata. Ko ia ko korke whakamaramaro atoe ka uki I whakahoko at pe a whi mutua koe ni ko wawufusikaha koe tawa kene ni mangafurutupu e whaifatongia e ponu ngāwe. Pea nā kufononga mai o au ki he tau e ni mangufuru pea au ki iritai alewa me ngāwe anga o se ki tau e ta pato whaampe potunga we ke utoe ki I Fokiange pea rau monu pe mo lau tapua ka pau au ngai pili motua ni e whaifatonga e potunga we koe ni to anga le lei e mou le lei whakalukfua ai sino ata mai sino pe mo lau maari e Pea kōku whatongi e nā whakalele mai e potu ngā oe nā ku hoko pēko e nēsi. Me he tāu kone u sevesi o amake tāu e whāngu fulutupu. Pea tue whai whakalele I ki he whai whatongi a ki hoko e ka ofisa nēsi whakawhaito. Pea koe uhinga nēsi whakawhaito no pe koe nēsi practitioner. Te u malawa pe ai whai ngā oe ai nēsi e taimta tāu te u kāpa atlewa ki he ngā oe whātoe tā ki u kauhono. Pako ngā skills e ua kompaini. I whiri motu ani. Aia o kou fie fie pe tonga. Ki ulawa tāno he tawhaake anesi, pa tue tāno atu tawhaake whawhaito o koe uhi o ku maho inga ki a te au. Pa kou fie fie ki utoe whoki ngāwe a potu ngāwe. O hoko lewa ai position koe ni, na o toka ngai atpe whoki mua, pe au toki retire ai toka ngai kina ngahi community, pe koe u health centers koe ai potu ngāwe, pe tāwe tālima, pe au toki retire. Pa koe whoke mai koe ni, I he project ma kehe a potu ngā oe, koe national coordinator, ko hono toka ngai kina whakafonua o e ngahi essential health services koe a potu ngā oe, ke whakama opo opo ai essential health services koe ni e taha tolu, ke toe whakafoki ki nao tolu, ki he community, ke ngai usenta ai mo ui, pea koe ngā oe e whi tau e ua o tau tolu a ke tau ni. Koe whinga I lewa ke, ma, ke unua te ngā oe ke ofke ka kai whanua. Ka wai programa koe ni. Maho inga ai maho whi apot ngā oe. Mo ui, pia moe ka kai e whanua. Ai aku tau o wai pe a leanga maheni koe universal health coverage. Pe uhinga koe ni ai Packers of Essential Health Services. Pe koe iloa pe apot ngā koe PASS. Koe tō o atu ai ngai whatongi e maho inga o e potu ngā oe. Mō wanga maheni na mō whaamea mai peki vaiola. Kia koe ni e tō o atu. Ai u services, for example, ak peheni. O kuro rotonga I tua pe NCT, mō whae mō whanau, mō tau tupu, tau for example, ak ngai family. Pea o kui ai e unkiriniki keke, koe tara tara ma te ngai halanga tenge tāngeo kakai, pēko nau whakoutua anga. Pea aku na e ofi pea kohinga health center e te primary health care. I e tawha aki, hofi taha e ala whai ha malui. Pea lava whai pea ha moha tokoni. O I kai fau ki whare mahaki. Toki fau pe ki whare mahaki I hangai whaingata. Sai, na e ki I I hangi ko oku ki mix ape me ko ni kwa me no pe fal mak alu pe ka kai fal ma haki ka wa fa ka ata ka wa al ai utes fa ka ke mi la poetry ngai fo ka ni na no fo ko i to i fal ma haki finger mon ki te ke ka to alu ki ma pe fa ka ka kai i to pe a fa e pe fa ka ata pe fa e pe le pi pe a fa fo ma me si fe ta ma o fo ki to Fale le emergency ko hinga ke fokito ka o nga u clinic special clinic ko fa hanga mahe ni ka ka kai special clinic ko ke fo special isi fe ma to ke ta ke hukito ko hinga ka lava pase u programa ko ma ho hinga pe ai me to ke ta pure ai ko mo fa os ke mainan we es o ma u amana ke pe ke ke a vale va u programa ko ya pe ma u Who got doggy door? If I see enough office, if I yola, I only go now. I got doggy door. Dog be fair, my pay hang a he. Fang at that. Oh, kick out to a damn at our town. But doing at all services, your primary health care, but my secondary primary health care. Oh, no, and I've got to have a fight door. Bear, dog failure has specialist go to every fear instead of oh, go fuck, I'm working only me go door. Pe falele mo mau tō le kaunga aue, pe ake mau whinga ike oa tō e pasno a eha ka kai ke whare maha ki. Koe hanga e whao koe ni fo ou, pa koe viso ne ia, ti e ofe ange, pe ake tō e lava whakalele, wangi koe ia koe ake mana ke tau tātā noa maho inga tō e wā ofe ange moe tō tupu, ke tāla noa mahina ngai mea utau amana ki ai kāo. Tō e o ki lolo ka e taim tātā o whaampe ke mahino atu, ko kawen he sense of have service I tatado has ti ai tado he ngai u fainga ta hoko ko ke fa nau pe moen u me gona hange ko na he I sexual gender based violence
0: Malo apito e fusi pe a ogmahino ke te au a o fa matala ai ngahi teke ko ia ai potu ngai mo ui feinga ko ia ke toi le rei anga ngahi ngā ue ko fa gaho ko fa patonu ke fa nau tau tupu ko hui ko lahi ngai palopalema ko na fe ao mo ia ngai ahoni pe a neongo lahi ngai palopalema ka ko e tau ngai ngā ue penong fa hako ko e ngahi tata anoa pe ke a ngai fau ngai malawa e ke fa sisi e ngai palopalema ko ni pe a neongo pe e solo vai ngai palopalema palema ko ni ka o ku mai no pe ku fai nga u e ta te fito ni po nga mo ui o ku la hi nga nga u e ko e ku fra ho ko mai fa te fito ki he mo ui o ta u si o ai ke fa na auto tu pu a he ko fe nga pe ni mai no ko ko fa na auto tu pu fo ko e ko ki na auto lu e ka ha u e fo nua pe ane o o sa te tautangata mo tautangata ka o ku Whahoko ngai ngā ue koe ni e iaha taimi aonga ka kinau tolu e hoko mai ngai tautangata ka hoko oku malawa ke solova ngai palopalema koe ni neongo e ne whaka au koe ke whaka utuutuangi. Koutoe atpe mua e whainga maalie koe ni fusi ke ka atake ake mpe mua o wha matala mai mua ke toi mahino anke whanau tau tupu ai uhinga maalie koe ya o e SGBV koutoe au iai ni ihi uk mahino ka kinau tolu ai sexual gender based violence. Pia ia ni ihia o ku tikei peke hana o whakalika nao tō koe hānai ai sexual gender based violence pe koe SGBV. I he anga koe tau apply koe pe koe tau sio koe ke he mo ui whakasino o koe whakatamai ke pehe foki ki he whalau malie me wha sosiale koe o hata ngata mo hawhiwhine. I he tau wakai koe koe ki he kawe inga koe ni. Pea ko whaamu peke ke o te whainga marie fusi ke toi wha matala mai peke toi ki wha mala ala ange ki he whanau ai ka veinga koe ni koe uhi ke mea e kia e ni ihi koe ni uteke nau fuu ilo lahi ki he SGPV ma lo fusi
1: Ia whamitala me whoke e ki taha whoke ni ai ka veinga pe koe topic o ko Whanongo koe ai kakai, pe koe community, ki he tana noa I oe whilea koe ni, oak stand for, esa koe sexual range, koe whaka amu ki toi mahino ange. Koe tau tanoa pe he sex, ka ukole ki whapapa pe hange koe tau rak tanoa, ka tiu tanoa mahino, ai maho inga o ki kai ko ha tau feinga ni ke tau hanga we sianga nofo ke te au o mi ma pe ka te au he e rakolinto va he tolu pe ko vesta ni mam ta no pe ko ki tau tolu pe ko ki mo tolu ko tempare ki mo tolu a ai otua pe a o ku pele pele ngese tau tala noa e ko faka tupu ai otua pe a ku fainga ta a ko hinga ko yanga interpretation pe ko hanga ho faka tonu le a mai a ko ge me mai ki hanga ele te maunga we aki te tano ma pe au he ko e faka tupu ai otua pe mo no faka tonga o le a ko ni i he le a pe ai tonga o ku kai ki whaalawa o ke ngāwe aki, nā mo api e, o ku kai te ke lāwako tala noa, o ke mea aki ai lea whakatupu koe ni, iho o whanau to tonu, te fito ki he tau tupu. Pea, o hingai, a langa ngāwe koe nuk whaihe, ta wha aki koe ni o e tali the project, koe whakapa tonu, koe uhi kua hulu tua ai palo polema, koe uhi o ne ue sia, o kai ngata e sino atamai lau maari e. Mahino ko la vea ko ia o ku hoko. O kai fo ke sex ko nga ke tau tano a pefi oi whaka mari mo e whaka e po uri hu whanga e whaka tapu ko uhi pia o ku hinga pefo ilia sex. Sex o ku hinga ia i he fefine i he tangata. E ko chenta ko ia o ku maho inga ke mahino e whaka tupa o tua ko e tamisi ko e. Whaka tupa o tua ko e tahine ko e. Ko ngo me ani lo ua o ku hae ki nga ua e prokarama koe ni. Pea, ko maho inga ia he tana noa ai. Ko hi koe ne hae mai ai, koe taha ene ngahi visone potu nga ue. Ke matu aki toka ngai au pito hako tupu e fonua. Kau tano atu pe ai, mo mahino ka teke mokotoro, ko ne ue sia koe, o kai koe ngata pe, ke fiohi whakasino. Malama pe, e o tala noa, ke hoko ai pe ai paro problema ko ini o ke hanga ko yo uesi ai hanga yongo anga ongo anga faka loto ongo anga faka atamai pe a oiku ai ke de uesi ai mo faka sino ko tanga ta na fa o pe o to pe a o atka ko ngai ngai o kan me ngai kon kon a mau inga sino fa na to tupu ko uhinga ta no atka ko o tapu ha ko a mea ke whanongo ki ai, o mea ke ke sio ki ai. O hi ngai tuk tawha aki ai, ngai pot ngā uen, pot ngā mo ui, toi tuk tawha aki mai ngai NGOs, kau e tāri the project. Ke he, kai ke lawa he pot ngā ue ke maulele e mea kotoa. O puke mai ki mou tōru, ko uhi ke lawa ka hu lele ia te prokarama. Na mau whanonga fuke tau, ana koe kolomotua, eh? Ko uhi, oho vale au pita tau tupu ia, e ngā he language ko nuk tau ngāo e tu ake, ka koe u me mi pa whau ai o tua. Ai ni koko o ku hoko ai, ai whaingata a koe ni, pia ka tapa mo ki moutoro. Ka pau ko ki tamsi ko mo ki tahine koko e, o ku ke o siwe siya ho to ata mai moho sino, i e sex, pe koe feo i koe whaka mari, pe koe mohe whaka mari, hufanga atu e whaka tapu. Te kei fuke taime ke kea usi ako. O slavea tau taha tolu, slavea tau taha ua, feita ma ke iki, pe ako uhinga e whau tonga pro kalama koe ni. Kau tai whanau ko ke mea mai. Mahalu te kei kea usi a moutoro, kako moutoro koni ihe ngai patunga. Koe alu koe a feita ma ke sio tau taha tolu. Paka fuang ka poka ki taha tolu ya pina. Uhinga e pro kalama koe ni. Ke to kone atu. Ki ho tauhi ho ki poi. Tahi ne princess ko na ate eki ko loto fare. Keha, ke ua ua sia ata mai. Fanki fae ko ne tātoro e fae rei. Pa te whaka kau kau atu ke whaka tupu, te kai ke matu o tu a fe unga ki tahi ko ni ke hoka fae. Kakapau ko os feitama, to sex ko ya, mana tu ko me feita fae feitama. Oku maua koi he prokarama ko ni, ai tāpu ha, u me mipa. Moi o kani o ki tahine koe uhi ke ua e ue sia ni moi. Pea ka feitama. O kui e potu ngai mo ui ai. A feitama ha ki taha whaa, taha nima, taha ono. Ai koe adolescence healthier. pe koe whanau maho inga ia ke koe hiko program pehini. Ke oanga ka nau tolo ma teu teu. Whaka ehi ehi, primary health care prevention. Oa ai ke toki whetama hau ke tahin tato. Nā kai ke whanau ngā mea, ha mea. Ko ta whatongi ai whae. Tarata anua lelei ko ke tahine. Ko ke tahine eni, ko osfa. Hufanga whatapu, po e poke whakawhiwhine ko e whanki whanau whiwhine. Nā e celebrate i. Ko e maho i ngā ia he whakatupu. Pea ku kai ke to e fuhange o ku ai o whaka ilonga i. Kana e uilewa ko ke whiwhine. Once, ho ausia a whahinga whai, ai a ho, ko, pea uilewa ko ke whiwhine lai. Pea ku highlight i mai lewa, hona toka ngai ma keke o ki tahi ne koe ni. Ka uai e whakatupu, e ka uai hono wesia, ka hoko atu e palaponema koe ni o whiitama. Oku risk ene mo ui pe oku fu o ka ui ako whainga tā lai. Te kei ke matu o tua whaka ata mai, tene toka ngai haki lau maari e pa kaki pepe. Kono sino oku ta ui koe oku kei vanga vanga. Pa koe vanga vanga koe ia, te ke ka kato e wha uia e o tua ke develop e ki tahine koe, kua hū mai e te uia e kua hū mai se tāne mo ni whakanga whakatanga. Onesi mau mau i ene ako, ke sosi ari ako, mau mau i hono ata mai, mau mau i hono loto, mana tui koe ki tahine ia, kai kene amanake ia ke e hoko a whetame mea koe ia, koe whakai po uri, pe koe whiohi whakamari. Pea hoko ai ai whaingata ake a te ia. Kou tui, ko au hinga e prokarama ko ni me tari the project ke o ate ngahi poupou ko ni ka moutoro ke ngai lato whare. Kau ke ai hau ki tau ta hau a ta tolu. Wha matala ki ai. Ko ne mahino pe koko ne na usia ai poke whaka mahina whaka whiwhine. Uwanga pe hau e whaka tapu kau tano mahino ke ngai lato whare. A whia whae. A. Koe a, tokanga ki whetu ko toa pe. Koe whai, ui e whangi tamai ka, koe nofu nofu peo ta whaaki. Ka ke ka alu ko hai unofu moe e api. He ko hua ma ta pahai ku hua tui ae. Ka pau ko sio ia ngai umea koe ni, une violet pa une hanga o wesia, sio ha TV, sio e Facebook, a ngai umea koe feohi. O si, ko nau ngahi onga, ko nau ngahi neave, ko nau atamai. Mana tu koneke mata, koneke uto, koneke ngai Hawkins, koneke hifu kona ngai okan whakatupu. Whae, os maino ipi ko tānoa koe ni. Petu hai lewa tentu e malu iho ki tama. Ko taua whae, ko taua ki taupu. Ko koe kui, kui whewhine, toka ngai lele whangi tamai ki. Kai koe hake mai koe ni e whakalakalaka, ui ako whakalakalaka. Of course yes, telefoni ko me aku ave nga information ni vaveta. Tau koneke mo tau ngai family. Tau koneke ai ke kolho ko mai ko ke tau toilele me alele. Ko uhinga e a koe. Ka e taimi ta tau mana tu yo ku mai me ngai umea. O ku ne uesia. O te kai ke mateu teu e ki fefine. Ke ne fai, ke ne ausia. Ai feita ma ke i ki. E kai ngatai. O ku ai ai ngai fai ngata. O ku hoko mai ai. Ka pau kua ki tahi neni. Nā kai ke si loto ia. Si whai noa owa he kai ha mea lele ke. Tā koe koe awe ia. O hoko ki ai. U whanga whanga tapu ka tā noa maino. Toto oi. Rape. Kai ke loto ia. Kai ke mateu teu ia. Pa ka pau kua toko taha koe une whai urunga anga koe ni. Ta e whai unga koe ni ka ki tahi ne. He ka noa piki tahi ne ki whai moto atu ki kolo fto atu ki api. He kai he me alele. Ko uhinga wha whae atu e tala noa ni. Tō kanga tala tāno ko ki o whewhine. Ona he kata. Ko uhinga he ka teo whamari tu o ta. Mahino ka koe. Ko si whae e whamari na. Ko si ai fwoi fua mo uia teia. Whitamaya. Peka hao he whitamaya whawhitai. Whawhitai. Koe konga e koe taha koe tānoa ki he anga koe ni oe ue sia i mo taonga whanau. Ka pau e SDI, tau pēni, koe ha maha ki pipihi i he whiohi whakamari. Koe kakai whiwhi ni o pereperengis. Nofo pesi e mwia koe ia. mau mo mea u programa ko ni koe hu malu i koe ke ki he taunga whanau i ka ho ek whawhine. Koe hui ngai hu malu i. Malu i hoki taine, na a hoko ki ai, ai ta e ma teu teu, kai hoko ki ai whaingata au si haope. He ukei ke vevela ia, ukei ke langa ia. Ke hanga koe ka ho ek tangata, ta nau ka mau e siemu koe ia oe, oe, oe STIs, pe koe i he whio i whakamari, ai siemu whatu ta mako ia. Nufu nufu pe ia e, I he kakai whiwhine o ngā ngāwe mā mārie ke ngutang whanau. Ko ho ek tangata, au pē taha o e tōru whā o kuwai ene whainga, whainga ta e hokei langa mā mahi ia. Langa mā mahi, kona ke ke e ia. Langa mā mahi, pak wha alere wawe mai hau ek tangata e o mai whai tō. Kei whi nau tue lawa mō, a ye nau tue maha whie mārie. Tēnā umreo ke mau e whai tō. Ā tā, pē aku ata e tōtongi ia me whare maha ki. Ai u fai to senta e mo ui. Ko fie ma uke fai mo treat ke taimi. Te ria e ngā ngā oe toki asimai. Tami ni nau si toki asimai ia ko nau fatfefine. Pako nau fatfefine ko tau pehe ko fae. Pea loroto ngā pe ensi ene fae. Develop mai ha maha ke ho kawai kansa tau ngā whanau. Uhi ngā ia e mahu inga oe programa ko ni tali the project ke toi mahi no ange ho tau i whanau e kau tau i whanau o ali aki no e whanau kia te au koe uki koe ni o kou whai koe hewa kakai whewhine mo me koe ne pehe mai pio nofu e koe whanau whewhi ai au nofu koe api nea mai whanau e kia whae o koe koe tō tamata mai o tau ngāo e ha kuonga o ku maho inga a primary health prevention faka e malu hoki te fine o kai o hinga peke fe tama ke iki ka ko hoki o fa fa ta pu ko ngahi fo ko tu pe ko halanga te tange o puke ko ia i ngahi mahaki pe ko ngahi te tange o e fe o fa mali o ma o ngai u siemu nga nga o e ta e ufi o hoko e me kansa e tau whana. Ko e uhi ngā ia, ai maho inga wha e ho tau ma ho ki whewhine, ki tau tok celebrate, a ene si ene mari, pea oku maho inga. Tau whakau kātu kwen tok machiwa ki tāne, tui hako ke tau wataha celebrate, tau wataha, Ko e uhi ngā, ko whua ki lewa he tāmai mwha e ki, ka koe, whiri mari, whiri hukau mea, whai e machiwa. Kana kei rai wai a he ta mai mwha eo ta la noa ko hae o ngu whai e ta ua taha ka mwha e hano hono hono ki whaka ilonga i. Ko ke whewhine ta u taha taha wai whainga ta u hongo fulu ko hiko au sia ko ia ai whakamahe na wha whewhine a ki whewhine. Ko hoko ki whewhine mo ki taine ko whewhine e malawa ke hoko ke whetama. Arewa, tokanga. Pakatoe alo atene tau hima oni ene ene feohi mo ne po ne tau mai ona no sino top tapu ai ako tempare o tua a o geta wata pe ku tu wan ele ke filia no o si fa o fa ka e o tua le lei fa sino le lei ke ona ata mai o ku le malava ke to ngai hano family hane ki pepe e tu pa kon o kan no sino ma tu o tu ki he fa o e pepe pa tau tu i tonga ko maho inga e prokarama ko ni te au. Ko mea bina e whaia ki mua. Hono toka ngai o e tau tupu. Te tau pe whewine te tau pe motangata. Ka kuhange ki ngā loku, te mo whatoka ngai ai pe, hake mai me ngai upara problema ke heia. O kai ko STI pe, po ke whaingata ka tene toki ngā ngā oi mamari o ne kaui hoko mai whaingata. Ine wai sia utanga whanau. Pa kuhi ngai me huu malui. Ke malui te ria nā hoko kōwe a hoi koe ni. Alu alu pō ki tahine au e ku hoko pehe i he api a kōko tāra noa te pēni. O ku hoko pehe api a kō. Nā ke whakakau kā koe tamai mo whae. Hau hau. Piki apu hus kohai tene piki apu o ki whewhine. O ki tahine me api a kō. Taimu nā ku ki whai whatongi ai he ku ki break mai pa. Pa whai lewa e whi ngā aki pa moe Tonga Family Health. Clinic, pau ia leva fa lele ki clinic ko ya. Lava leva ke usio ai. Toki open up fokia nga kakai eke uklini oku ki mua privacy e. Mana ta tonga ko kupe kliniki ko whare maa kihe kihe o osi alu e mahalo kehe, osi alu moe tānoa tai ofa after orang tau whi mai tokoni. Whi mai oke, hau e whanau ke malu ke taimi. Ka kua involve him, mea ko ya okua e tānoa pe eni. Tokanga pe o teke, o ai mori ane e ako. He kua oso. Toko lai whanau ako, tānoa mahino pe ako. Ko au pe mo ki tamsi ko au matanoa mo ki tahine ko ya. Te ui me mo ki girlfriendi, ne ki boyfriendi, mai ki hini ki tahanoa, sivi, treaty. Uhinga pe ke hoko pe ako, ke malu, ke ua hoko feitama, ke kesi, tala tahanoa le leipe, ke anga e whakatupu, mo anga koe mea hoko. Koe malui, ke ua hoko. Paka hoko feitama, osi taimi tahanoa pe henia. Fenga ke oka te tala noa ia ki treat ata mai ke oe wesia pe oa o fra to pepe ta pa pulenga tonga ta oe pe ki la mari ko ia kai fai ta tokon kai lava pe ke ton hoko me pang pe foko ko sa en ko ha un vesi te na lava pe to fa o sia ko to e tem foko ko no ko pe pa problem o si me fenga mari ko ya ko ongo ila ha pe te taimi taimi ko ta no fa tonga Mau inga. Fima to kon la me community si ai fan ki fan au pe pe a wo ko te fo ki kon ki ke la ine to tupu au ta fitu ta hai la ba ta la ke ke kuonga ko ena ku ta ni petaki Pea malo lo me futau lai. Toi vui goi ke foke lai ni. E... Atali te project. Ti ba ngai lai. O te mo foi. Fi ngawe ak vata. Koe uhi oku vame tai mia. Ai fi tukwe te volo e whanau ki feitu e ta. Kau tuai. E tau move. Ki do something. O tui koe konga e tae. Pot ngai mohi. Na uo koe no vakai e holo kakai kusipu ke. Kwa kwa fie ilo ya. Ta laki mayange. Ke lava fao hapolo kalaba. Kwa lahi e fenga ta. Eh? Mole ya me fenga maari e. Paka pae ke tau ilo ke taim. E fai tutu un hala ke aki fefine. Mwa kita masiko na. Ma ko hiko. So sa yeti ho tau tangutu ai. Ote ke. Ka kwa hamea kuhoko. O tala noare lei mai. Hangi peha o mafu. O usio ke faa nauto utupu kotoa. O wange pe hau ki fo hau ki moko puna. O kai ke lava ta anoa vete no parapore ma. Kene fa eme ne tamai. Pe a ka pauto e mai alo vete holo ke atake sorofa. This is our time. Ko tau time mieni. Ta li ta project. Do something. Maho inga. Ai wito kone o kwae me fangi fana o peni. E koe lau marie. Nau fe mai to kone. E tai me una hoko fai ngata. Nai, ai fa fa ga ngata. Ko hi. Tu ai tai mla eta uno atu ke community. Pa ke tai pa lane po tunga mo wi. Ke uno u services ko ni ki tu amba ngai fa tongi ya ko ni. Ki to va ofa ngam to tupo. Ko hi ke fa to kon ka na to. Ko hi ke u. Pa ma opo ko ni u data mo u fai ngata. Hoko se vai ko cancers. Hoko ai STIs, hoko ai yang ai teenage pregnancies a ko ni. Ke lava to e push through eta u polo kalama ke he, ke community e. Pe a ko tu ki ngata e, ka u te ha to ki feu eta pa mai te u ki tu ta ta na ket pe a me.
0: Mano pito e fusi pe a Hange koe koho whatata noa yo ngai whamatala, kau e whamatala mahu ingai. Pea hange koe koe tau whengawe aki koe ni mo koe I he ngahi polokalama lahi koe ai tarita project o mau whaafratangi a tuai ke lava mai o whahokoa ngai whanki I session ma ai whanau I ha mau polokalama ke mi pe koha whahinga activity e mau ngahi project ki. Pea, o mau inga ai ngahi whatata anua kou ke whakahoko Ko wiko taim lahi e anga koe tau wakai e tau nofo koe ni koe family. Oku tolai taha ngai mātua ia koe ke nau lau nā tō vahe vahe. Ai ngahi tala noa mahu inga koe ni koe hiku nau pehe ke ike nau whanau ke nau hanga o tō kākika ki nau tōru ai ngahi tala noa koe ni o ange ngahi tala noa koe ni kāki nau tō pehe te ke ke nau fu la lahi whiunga nau tō pe matua tō a whiunga ke nau ilo ke ngahi mea koe ni ka aku mahu inga koe hui koe ngahi tau pehe koe ngahi polokalama koe ni o kufahoko koe tā lita ki he whanau whiwhine o kuneonga o kamata he tau hiva o alua i he whanonga koe ke he whanau lalahi ka aku te pehe ki tae koe ki tau hiva o te kege ne ilo ya ka ngahi mea e. Hangego ko wha matalanga ni nai, ko hake mai fwke whalhala kai tai mini e, pea koe miti a wha sosiale, ko os access pe taha kotoa koe, once pe weha telefoni, pe koha ki teknolosia ha taha e whanau, ko osi ilo i ke kukolo alu ya whatoa mamaniangi, ai ne ilo he miti a wha sosiale, pea ku lahi mai ngai wha matala ke he kehe omi he miti a wha sosiale, installo ya ke he nau ngahi atamai, pea ku tau osi ilo nau toko, ta imi kou whaita whanki vahe vahe ku ne nau kaume ke polkalama e tarita, ko ia whanki whanau ko nau kata he whanki tala noa ko ke whahau ko he wakai ko ke whanki session ko ke whahau ko e, ko ui ko nau kata ko ia mahino ma lewa nau osi ilo nau toko ke whanki koe unga ke he tala noa koe ki he ngahi tōpiki koe ni e. Pea kutau neango kai ke whalahi ono whatala ngai. Ke tala noa ke mahino ke whanau. I ngai polokalama awareness koe whakahoko. Ka auku mahu inga he kutau pehe tau tōk pele pele ngese ngahi tala noa koe ni. Ka auku mahu inga tala noa mahino ke whanau. Moe tōu tūpū koe hui koe vai taimi whainga ta aine nau whanonga ke ai i he fwi hala koe ni koe e tōu tūpū e. Koe mau whangi polkalama ko whawhahoko i he ok malmalu ko i he project koe ni ok ia e mau whangi text message ok mau oshanga peo o tuwhaki atu i he ngahi telefoni ta tau pe fika i uko lopa me DJ Seo ok hangea mau whangi message ok mau hanga whakaloto lahi e whanau ke nau lau koe whangi message koe ni ok nau toi o ngo i uku hangea whakaivia ki nau to o hangea ko empower koe ki nau tolu I he hingoa koe ni koe mau ki fwoi polokalama koe ni koe empower her. Hange hano whaivea ki nau tolu, ke nau lawa matu uaki, ai ngai whaingataa koe ni koe koe mo ngai pole unna whianga ngai moia I he SGBV. Pea neongo koe te seo koe koe ke SGBV koe ngai whamamahi ke kehe hoko. It can be in physical o kia ipe mo ngai whamamahi hange koe ngai lea e, ngai yongo koe koe ai whanau emotional mo mea. Ka aku mahu inga ke tau hanga toka ngai kina ai kawe inga koe ni te tau pehepe koe ka hafu kawe inga whewheka koe kawe inga mahu inga ni he arbe taime ke toi ke toi lahi ange ai ni whakautu utu koe ni hoko ki he whanau tau tupo e whonua. Te uki o ange ni whainga marie ka Mary pe lava o whatala noa mai koe a honi fo ka mata e mau lava te mau timi ngā ue koe ni koe tālita ki he ngahi a ko anga. Ai o ku koe konga pene o polokalama koe ni koe hange koe mau lava ke u api a ko ke ngai awe anesi ke nau ilo ke mau polokalama koe ni whahoko ki project koe ni. Ki mua pa toki o mai whainga marie ke to kokoko a te tata no afus e. Malo Mary.
2: Malo au pito DJ Alice e mau whainga maali e. Hange koe whakataratala noa koe Alice ki he mau kamata koe mau polokalama koe ni koe awareness ki he ngai api ako. Koutui o ku mau inga au pito ke whakaongo ki ai e tamai ki ako. Ai koe pongpongi ni nei lava e kaunga aue ki he taha ngai GMS a ite e kiu. O whai e whakataratala noa ki he koe hangepeha awareness puka prevention ke whanau ako ke nau ilo i ai ngahi palopalema ngahi issues e hoko not only ai hange koe lawa Alice not only because of physical abuse e lahi pe mo ngahi mental abuse pe ya ai ngahi a whakaukau pehe koe lawa te me kaungawe ke GMA esa ke whanau koe ni o ku keke nau fu loko ilo nau tolia ke umea koe ni kou kuhoko. But koe osi au ko ke tai mini ka ngai tanwa u kha ke mai fala kala kaya pe ko fangi fa na wi ki kon ko e je mai sa o ku te si o pe ki tai ka na to lu na ke ki ka os ala he pe to na ngai ilo na to lu ya and I think it's really important ke ta kama ta pe me na to lu he na ke ki pe he a he ko oi nga pe ki tanwa aku me personally nei ke ya fa tala tala no benya ka una lava ke u amusia to tupe tai mini u la hefan ki pro kala magna to ka nga ekina prevent kon ko fa na u mo fra ilo ga tek na to lo nga hi changes mo nga hi me a e hoko in order for your nga hi decisions ko ke fa ka hoko ko te ili e pe kai ke ne kai ke u to fanga we ngai fanga mali lele ko ni pe it's really soothing ke tau sio ke fa nau gun ko tai mini okla hai ngai fanga mali ok tukan kan nau tolu ke nau te fai ha fa kau kau lele ke nau nga hi decisions fa ka aho mo nga hi feel yok nau fa ka hoko ki he tai mi kon ko oku hoko ai hangai parpale ma ihe tafaki fa fai kau me a tafaki ko ni ko e no fo ko a pi he ku a lahi peng ai mauhala ko e mental abuse ko me a pe ya ihe a tike to klava pe o experience a mental abuse e how fai kau me a sometimes ko mental abuse it can also start from home eh? And it's really important ke fa ngo ke ngai matua tau fa nau umawing o apito ke sit down mo ho child, get to know your child mo fie ilo ki hene mo ui mo e ngahi me au sa ia ki ai. It can really build a trust between a parent and a child, and I think e lavai ke prevent nai ai ngahi. Ai nga hi palpale mai ni i o koko e. Ai ka ki mea pe ko uwhi tata anua ki a Alice. Malo apito.
0: Malo apito e Mary Mary i he vahe vahe mai ki he taungahi polo ka lama ko ia ko whahoko atu malmalu i he project kon ko ia in Bawahu ki he ngahi ako a ngā pia o koutui ko e ka mataini ai ahiat ko e mautimi ngā we ki he ngahi ako a ngā. Ke toi whakailo lahi ange peke whanau, ai mahu inga koi ni ki polo kalama koi ni, pia ke nau te ilo lahi ange whekau aki pa mai palopalema koi ni koi SGPV, i anga e whiohi koi ai nau mangai mo ui whaka ahoi i aki nau tolu. Kou ki kole pe mua he ni e fusi ke toi whafoke atu pe e tata anoa ki a koi, ke vahe vahe mai pe, peu ia ina ngai pole I ngai nga we ko ko o ke fa hoko ko tu I ku lahi o pito ngai pole I he ngai fa fa tongi a ko ke fa hoko I he tafa aki ko ngai SGPV ke fa na auto tupu
1: sa va ta la pe ke ki fa nga mari pe a mai le ga mo to ko mo me mai ki ko ta fo ke ni to topiki a lo loto ange ba to a lahi ange, hangi koe koe tau tātā noa te mou iesi no, pia kako whaampea fuki ke angai mea, au kai koe tau tā noa pe ke tau tupu. O whi mau e mea mai ai ho eiki kau mai, kakai whanua kau taklotu. Koe hui he ku, au lahi nau toka ngai ai whanau. Tau pehe me api, ia te au, kakapai keke asmaha ku ki I leka. El auto fa zapate. O ko fa ga ko pa ga me ki lega o fa ya te tai ni mo na wapi. O ko fa amu ke ta kai o kumi mai. E ku kan ki si pigon o ga ya mai. To kan au ke na mo fa fa ga la mari. O pa o ke ko ni ta ya nga isi o ku ma ho inga pe ko fe ku lu po ku ya ko fe inga si asi fa ga la mari. Fe inga to mo wi e he sino. Pe a Venga te apea ko he whakata mai. Ka e fo I tolu ni kātoa ke tauhanga o puke mai. Ko tui koe taktaha whanonga pehe ne waa ka ko tau whato ngia aia ke holistic e tau approach ko whai koe ke whanau. Wai si whanau o kua oe ako. Wai whanau o kua kai. O kua ere whanau ko kua ki hanga au. Whanau o kua ofa ki ai. O kua tokan ki ai e maino. Na kai a oe whenga whaata mai. Te koe hae uhi ngā social issues. Kai ki a penai lava to tonga ako. O kai ke o ke o whakawhetai o kua e upol karampe e ao koe ni. He koe nau ma o ka kato koe ni e tau ngai foi concepts ma o inga koe ni tino ata mai lau maari e. O inga lau maari ke trill e nau moge nau ilon nau tolu. He tene lava o prevent ato e whainga ni e nau involve lai e ngai mefa lau maari e. Ka koe isi ue ko ko wha amma ui a ihe ni koe he hole whanau e taim lai. Koe ke ilo. Ka pau e mole whae i api. Pe koe mole tamai, for example, pe toi mauhoa fo'au e whae, koe tahai e ngai whaingata, o traumatise, o ku lavea pe, e whanau ui e whaka loto, whaka atamai. Koe kusiu si o koe ka ki tamasipo ka ki reka, o ku mole e whae, keisi. Koe tau ui e pele pele ngeske tau angau, fetongi a foi transition go ya more fa e me kire ko kamata ipe o sia fa galoto kamata ipe o sia fa atamai kai ke te ke lava ya asmai aoni kata dol kai o ke tu pe kire ka tu u o sia ko atamai e lava pe asmai ne ka ha o le fononga miss ene fa e fa to alwe ai spaniti aku ma o ke to ha o ya fe ya mai he kire ka me ai ak mau inga ke neanga he toko tako o me puke mai ai ke fa e pa ai peke ke tamai ka pau mole fa e ko tui ka ngai ume ai o fe mau ke kamata pen la langa ki me ape family ai ke poto e fo ka mole ho te ke fo o e riko riko fa la as lo neanga fa la u ne te fo na fa na wala pa ka pai tu ta e fo o sa wiki mo wiki vale tap mo ko e tamai o ku kai te ke ala ko o ki nusi nusi pe ku ke o fo ten season e ko ya hiki pe me ma asin sini o riko riko e ne ki e ki le ka o no vala pe aku lava o tala ka ko tala ko me loto ki le ka mo no atamai I love ya ti kai asi mai e taimi ko ni e asi mai ta o me e ongo fulu pe asma ta venima con le ange ko to la vea mis ene ta pe pe ko fa e po ta mai ka pa fi kaia un ne mis ta mai ka pa te al ta to lu ange fin matua to ai have to ho fo pa ha mo to ko fa li li fa la vea ko la vea la e ki fa unga e o tua e ka ta fa na fa ka ka ka ma o pe ka ta fa na ko la langa ko ni ko foi environment ko o kia e ki reka ko ko ia mo fa e ta porta ki ai ko le mo wi mo le mate e ia te ko ne puke e ia te ki mo waia ko foi environment ko e ta built ko fa ki fa la ma inga apito ma inga pe se ta to ko ni ki ai pa ko no fo ma pa si o ki fa na ko si o pe ki ai ko fa tu pa e o tua ne ko fe fine ma ni o ne mo awa ka ko tem gute si o gen fa tu pe a otua o mi ka grinto ko e ta ko e ko lo ai otua si o pe fa na o wai pe fa missing party na mo oi la va pe ke te si o pe ke ta o ilo pa ka pa a pius pe ai a pe lo tonga mo oi mo ke be a mari le o ma to a o ku fe ha la ki ta fo nga ta o ki fa ko a pe fa e ke ta fulu o ku e ui nga o le hiki o le o o ga ga ape ko mana tu e ke te ke ko fa ko ko fa e ko ki le ka u ke mai na no ata mai ko ti velo pe ki le ka me fa natura e o tua fa e ko me ko ma ingo ke ma chiu an ai fa e e na tu pu e na tu ma u wifi me ma hospitality he te ke la ki si o pe ko e ai ke poto e tau e fa nau ke poto e tau tofia o tua o kui kai koe mari ia, ko inga pe ke ke enjoy pe koe ho nofo mari, ta e te ke ilo e hoko mai ai pepe. O pau ke palani pe e anga mo kaumea, e taipa. ko pau ke kailele, ko pau ke mohe he fare, ko pau ke mohe mohe ngā kumaa, au pehe tala noa. Are you guys can afford that? Te mo lava, o tau hia, pe o kukai ke a kau iha mo palani. Pako ilo e kukonga ia e tau tau whanau, o kumaho inga a bit of parenting. Wai e ki prokalama, maho inga taha, e maho inga ako, te tau wako tatu e whanau, kaka kuleke skills ya kwa moe, ilo e, ai yongo mātua, e keke koneke ya ngai tau e whanau. Ka konau e tau potu taha mai koe ki eno, ki hono toka ngā e whanki, siblings koe ni moe, moe whaunga ai otua. Ai au lele lewa u programa, tau, ai ki programa tako wha, toi lava to tokoni, ki whaunga ngā e ngai wife, eh? Ngai wife koe, aku ia e ngai mea, au fie mau ke wha mau luta e nana fumari. He, a tangata husi pāni ti moe whewhine. Pukai moe whanki I mea whaka heo whai o kou tokoni atu ai psychological, whaka physical, pia moe whaka social, the environment, moe other issues as well. He, it's a big area. O ku fie mau ke mahino e tā mai moe whae. Pere mahino pe, oi au e kai toi moe whae, toka ngā e whanau. Tukutuku pe hei pe ia. A lui au, ki hawhi tū pe a, ngā le au kua ki kolo mau inga o kui api. Ko hai o kune toka ngā e. Ko ia, tukuhange pe ia u remote ke ne sio mea ke heke. Tukuhat me telefono o ai pe hei. Ko kōngā ia o primary prevention, ke malu e whanau me now access ke ngai u in informations and necessary informations go ne develop and out all mo na hanga ko trigger e whanau ke na whakatupi a te na out all hawhai ngā ongo pe. It's natural, of course yes, I need a boyfriend. Ka kua ma teu teu, ka whee ngā taanga, the palm tree, he kai te ke ofu ki hai, e ko lawe ia ma mautoro ko he kuanga ko. Ka I have boyfriend, ba mama a ke no fa tu ai pa la la nga fa ai e ba a ta ko to ha ta la no mo ka ke to ha ko ga ha to fa nga ve po pisho a language ai ai ko hu ko ta no a pe mo na ta no a na me a ke ke e ya ko boyfriend ba mama a ke no fa tu ai pa la la nga fa ai e ba a ta ko to ha ta la no mo ka ke to ha ko ga ha to fa nga ve po pisho a language ai ai ko hui ko tā noa pē mo na tā noa na he mea ke e ako moe ha. That's